tila tutumba. Kita ko sa mata mo ang pag-aalala. Agad sinabi mo sa akin, bukas magpatingin ka na. Malakas naman ako, kaya nagtataka. Sinamahan mo ako, pagod lang wala to. Tapos eh, pinatawag tayo ni Doc sa kwarto. Ano po?

0: Kaso lang ano,
1: marami mga bagay yung malilimutan mo. Dahan-dahan niya, di agad agad ito. Sinasabi ko sa'yo para makahalaan mo.
0: Nagpatuloy tayo na parang di naganap yun. Ang tigilang mahalin kita, hindi sapat yun. Sinulit ang lahat ng dumaang okasyon. Susundo ako sa

0: This is your internet's
1: hits
0: for all. This is All Hits 24.
2: Ayon sa mga nakakita, isang malakas na pagsabog ang naganap sa loob ng bahay ni Kuya. Ito ngayon ang kasong aming tinututukan. Ang naturang pagsabog ay nagmula umano sa isang